Ija ka ka giyar ka ane hum zana Khoam il khiyalum ke erde o hadi Ija